na pimale ide na kakang pisan nguat ang drasta desa mawa carane

0: Napi ni ka?
1: Yang uma itu ni ke yang uma matur.
0: Rales kecawes antuk ide yang batari uma.

0: Yes.
1: Ampura ni ngandang bikin. Awena awana pertama ni di Wiwi Kunti bawa se. Undang aduh undang adung Dewi Kunti matlu makin undang.

0: Man, man.
1: Raris di sampu nih kadi asapu nih ke jaksuba semang magageson.
0: Magageson ya, ilu dake.

0: Raris embas pudre punike saningawi nang kayun ni nudut mana seneng.
1: Ya, pa, pira.